0: nei nei aroragi nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau omua.
0: Tai rawa mai ki te rangi na te reo irirangi motuhake. O te rohe, te reo, o te ātiawa, toa.